0: Hallo, Ulla. Gut, Ulla, der war gut. Du musst so wissen, Mann. Holla, mut, utter mit in Luta. Ila gullu mi ei piu tin logo ei piu lo mi tin logo May 26, 2026. So wong akhti yung alisa na bi epic Mardi Derby ika yok tin logo. Ila gullu ta ksok ti bu tiwa kulo kulo ni tamanga tamanga kanaya kaya nak tin longa tamanga yo tin longa ila kisi ane mana. Sila kila ka latu api umiyok blue sky rotu ni tungutukulu lang miyok. Kajana si tiari putasuk tu alo kain nakagulo asu ni mana te megun ni tia mayok. Kajana tu tamani kalun ni. Nala tu api tung asuke si tama hani imu asu ni ngani inuti tu nala kain nam nala megat alia ni tinuti tu rasa kuwi anak pamat. Tama kain na pakaluang lutat tu tama si winala wat. Te me kain na pakaluang mitin lutak kisiyane. Tahan aku yang ingin berkat awak tamu yang kini itu nak piul macam logo. Ilaq, tema tu sana kata tahan December 2004 untuk logo. Tahan Marian awal peluang cakap ulos si majuk. Tahan masuk ini makan ini perkusing ini perjuah lari lompat atau tu ni utamanya. Tama sa mga misa, no, tahan na uwi kong ila si Bulli, uwi kong kalagil lo ni. Tama sa mga misa, no, to isang nga kataulang, uyo kong unikar to ati lo. Ito nga sa titiang nga riba po, tama lo pibilo pa lehi sa king mayaw, tahan niya kaysa lo, to kinyo tito na malo, kalo na ati to nga rin lo ni. Te mo lang uyo tahan na uwi kong kalagil lo ni unikar to ang uyong ilak, tahan kong unikar to kang nik. Nani ila tu sasau ni atung ila ta nami sunu kau ni mayo lo tu unika tu si unginga ni unika si unginga na kai ta na kun ni tamani kun ni tu api mi yu lo ak Mariano au pala ak chik ta nang ila u priya khalla ga lo mat inuit pe kusing init sangi yu ti tilunilo. Tama sa mga unikalo sa mga masipul na pami December 6 ng utilogo 2004 ng utilogo. Nana sa akin na labot uigo kalam utilogo Mariano au palawakyuk.
1: Uyaka sa ugduli yung nakakatawa yung. Uyaka sa ugduli yung itinu. Uyaka sa ugduli iman nari yaw lune. Uyaka sa ugduli takpatip siya sa tunu nami. Matto mga tani, ubanin kapto mga tani. Tikilak sa mga inako akam ni tuza matiyak taka akakilak sa mga katawan nyo nakayuk talo kami kaya matiyak sunig yung tay nago sunig taka usuman suna mukya o mayo ko magami yung kay kanukya sila lukya na makoy kami yung kanulat taka sa pasakitin na sugunik ka pagdagbo na tuza manitin na kigak ko. Tay nago tuza yung magyalok sunig daw taka sunig yung tay man tuza mayaka. Uyaka yuk dulu nak tahu, uyaka yuk dulu ada ini. Saya menunjukkan terlalu tidak terlalu tak. Uang anu nak kayu langin nama tawan ni. Panili inu kangit dalam teruk segama. Taman ayu ilua nunang ilang kayu maning inak. Saya menunjukkan tu kalau matu zaman itu inak unikka gaya. Amma tawan uang tawan kayu matiak suri unikka gaya paka ikpigi jaga malgua suka kayu himaya. Naya ungatane kagyang unagtao yumi. Uya kasuk dualuk tao, uya kasuk dualuk alo kisane uwan ang inaksalok. Uto kasuk ang nabinigo inupao yam ati kakto. Ang nalo uya kang uktubin na. Sa magkwa ano ka kanamit tuktumik magkwa nutisima o yakto yakto di naluna tisimatiyato na siyang idlo. Amma makatalin ito magkwa. Kisane chunga biya kaito kanga ni tia kami kanga taduk kami tunil daw di takaok tualo kami at yung ito arong ito kanga ulo pagsuti sunakulo yae uksok takak pagsuni sunakulo yae tunil daw di alo takung alok si magakulo takakulo lunga tayo nakutung niko alo kami tao nunga kulili magkwa ang nao kulili atok tangit kutung unon ataw ko tuktalo kami kaya nagtulak sunitahan na ko tuktanga Taiman naito yung taiman natya lo ay kagnato alo suwalo ino piya taiman natya ang ulo ni uksuwalo taman na kul tunilaga wa yung tumagalo lang na kami taiman tusayo alo mango pekatakalak si mayong ay duling mayo talo tum iya kang ino yung nato man na nutaga wa katigi wala ka kutain na iduling mayo tang taiman ornikatiko Okaxunu, awyak, tuktutumagapta, tuktukakoyigapta, tuatitokaktukuluanik, tunillaktutikkum. Sunnatuin namiko isumagiyami tunillakyaka, matayin inukpawayak. Tagbali awyangani, nunamein, nattatagdaumagatta, angayokkangilutakko, isakakko. Tukturisiok, tumagaluyukun. Seolutusaktuja, tiyakto. Kisiani tainna, uppekijakaluaga, kawyimanastakilaung isuku. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu nak jese yuare uyare sunga kami hakke palya uyakto. Kain na ipiyo magaro nga kawaya maya, inukpaw yak tayin na. Isa malawak si mayong arun ni piyaw jangin sa kawaya magaro aslo ko. Noon na buta ka tinaw yanin na hilataan o agyaktaw ka lakal ni tulok si mamakimiyo nga. Kain na unikak tao yung kahit sumanialo ko. Magkuningin na tusak si mga kunikak tao nga napasuli ka kataktalo ka. Kahit sa manyari ko, uwi nga inuk tao, matuko tao, mauwi kakawak suni. Tao nga iguling mukay, tao nga pisuk kaluak suni. Taman na, takiyo ka ano, masiwakay kang ikso ano nang wako, tayo takok sa iso, takiyo ka ano, nakaya ang ataan, kang ikso ano. Saan ikikito ko luklaw luni, tukak tabi niya. Taman na, takiyo ka ano, uya magaluak suni, emma man na uya magaluak suni. Taan na luya mangimman. Nunayin na na sigit dunyo kay, tagbunga, ikang tabung ang nakalwas ng tayo uyak kami sa pili kami sa uyak ang ngokto ko. Iman na ito sa masakpa ka. Kaya yung manaring ita ka. Akso ko luha mo sa uyak ang ngokto ko. Tayo masulit ako na kung tayo manaling ako tayo. Tamadya ko lang ito sa ikwa. Upikiya ko lang ito sa sumani. Kisiyan ito. Ato na ito tayo na tiyaslo. Maligat na ako maligat tiyaslo. Kasi kung may tayo na tiyaslo. Ato ito ko lang ito binin. Tayo mamahan na si Kuptiki Kuta, gawa magkumaligalihang ni Maligat Duanik. Tayo kamagiyo ka rin, katok ka rin, liman na yung nata. Ikataw, inuini na maligawin ni Aluan, kiwiyo alo, ilang nga, kakayimang ito po. Ilang uba ko doon sa mayaw, inyaw na sa tigo. Ilang alo, ang usimago ito po. Nutaka ka mga ukaw si yung ito, kisiyan ko, kimi ka man. Kimi atay na may ukto, yatiyak may ukok. Takulaw si Mangita, kakanigiyangan ito galo ako. Tayo magwaktaan na inuni, inugiyan, uyakang umat. Tayo makai, kubaya yung ito kami, may okso na aklong at tayo, may yoko, tayo mahuwala, uyakak tao tayo. Tayo man unikak tao yung. Uwe nga inuk tao man, uwe kakawe kami, uwe nga inuak tao man, igluling mo nga na sukto galo ako. Tamato mo nga imaharong mo ayangin na ikakawe sa kakawe kami, naman na lo. Kangislo alo, abba alo, paani alo, man, takiyo alo, ugalo, takiyo alo, ugalo, man. Asa pili kami kaya, tayo uyakang ngoto, kubayo mo. Tayo man, nunikata ako, takta. Persibyo, jangito, persibyo, kuya ulo, ukaw si ulo, si mangito. Kapagaya mo kaya, persiya kaya, ilangani. Kasi ani, kay kuwa, tunilaw tingi, tunilaw dutingi, hunatuin na ito ka, hunatuin na ti oksuil, hunatuin na pekutikulo, hunatuin na. Kay kuwa, nung utaw yung binyalo lang ni mata, uyak, magkunang kaya, kalunanin, halakatakot, taunga patuk sa ulo ang kinat kundi. Kaya may nung tayo minin ulo ang matapit akalaong ito. Ulogayan ang nga nung kaon ng ito, inuugot tali, ulogayan ang to na makayak to, inuulog ta. Kaya chuman inuuta kaon ni nisibul dek pami, chunalog ta at atani, tunil daw tiya li chugalo. Huna pekote ko yoy, huna kaya unik po yung takanuta kaulo alawama. Huna tali alawalaw to. Kisah ini kengun ya aku inna Allah sang unik kaga ma nuka kape katikin ngaklu ko pita kayang itu taikwa eh kalu nane pia ayu nalu nang itu ubang atong itu kaya maya ka kaya maya amisun na ya amir taikwa kalu nale pisa mang malila ukpe ko sungin mata inna malika ngan ikpe na kangin mata malika alok tikisya ni tako pia ko yangan uba malika alok kake bukulit tao inuk tikot malika alok sana kota matagba Sagbino ni Wood atong nagtawin ng laki ko ng aluta. Tamad ko ba nang itok siyo katila ko na lang nang ito no takap tin ang otap tin. Ino ng aluta, ino ng tiyato ko mago. Kalunang na yung aluta, kalunang udan na tiglo. Tamad niya tao to katok to kataman. Yan iyo king itak ka, ayong naktualo. Tayo may kong ikaluta ka ayong naktualo. Kasi yan, tamad na nukaw diyong ipan. Ini sigur upe ko suktu sigur ubagur suli jumi tulis ini saya kalau agak penipimi. Upe ko suktu sigur kita kawal kita taman tahu tunjuk agak siok kanu ini agak sunau ninga. Ah kita agak tunjuk agak sunau lalang matapan ini maka itu mau ketak tu ngapi balai agak balai ni aku kalau waktu. Ile itu mau bunga lukau jangan ini nak pa. Ini aku singan. Atau kayak tu kisah ni. Isu mana yang tuk sahaja si kau hilang itu si kupiung itu alau gua ditak bateri mana isu mana amisalah kau matu bantu gua tekak tu upek tu asyik ni canggih jok takang itu nunak doa aluk nunak aluk imalu asyik dah nalaung kita upek usul tiga jam tapi macam ni teruk kita ini siapa nak jok tahu kisah ni Yesus inolah kaktin nago imakai semua kong inolah kaktin nago Inu piusinga kini aktangan kaiti bagi lawan mat. Tamat malika kati aksuti atau nak lukai liga aksuti atau nak lubulukang ati gol piut nah magoe pasuta. Anya lelu pasuta. Kaya malika buna Yesus inu namu agami inu lukman. Kaya matak buna tamaku atau lakto ilang piyak tau luti atau kaya kalusuti. Tapi inu hitung mas Yesus in. Kubang na tigbak na tao ni kon, inusito ang mga. Tagbataan na ato ko yaw tiyak tiyogaloak, ato naglumiya po surli. Ilay tiyon. Ato tiyak ayaw tiyo isumaksong ng makigayak to. Takanak to makalok at takayak tiyo. Tagbata. Ayaw kata, na ang ikakotalo, nutakabo lami siyo luti ang nayakalo, nukakalo sa magkwa. Suna kang itiakot na ino kang imalo, kaluna kang imatapan eh. Now, suna pibig sa mayong naman. Kasi ano ino ilik ko sa atok luguya kaya kalahuman. Ukpikiyangan. Mitaw tiging itawo, piyako tiging itawo, iyo king itawo. Kasi ano ilong ito sa ino matigot, tuniya mo. Malika nga malisyo. Tagbatuktualik, tagbakagong na po. Kasi ano tayo mitaw, piyakang ito po. Kau tama, iman na tayo alam piya kang ito kasi ayok to alam na kuta piya ka piya kaya kato atun na lugya kang iman. Kaya man na may akal tuksa kaya na alam karao ta na mga iman. Kasi ano akso ko na alam ko kao imayaw ko ni ang ito na kato. Tapi inuilak ko siya lahat. Piyong natin lalo ng ito. Kasi ano ito inuitamang mayo dyan ito. Mayon. Inu ilik ko sa atong lugo. Unahin na mikiatu kisi dutakatiya kaya ko. Dihulitiya kong kawasin man ng atong lugo. Kakalo ako matukisya ng itaytahan na. Tamang may ujangin na kakakain. Kano kayo kakaya kong ma. Iman na kaya. Una uktutin yung ang lugo. Uti mo duksi ako ta. Kawasin mo wakta. Ukakama. Ukalak ka matusya ako. Uti mo duksi ako ta. Hino na mikikayok tao yung aluta. Ang ingito ako ikayok tao dangit yun. Ang ingito ako. Asigiya kali tuksiakpan ubang ang ito ang ikpan sunaki akita yung nato tagbata ino piusing at ayman na inung nutama ino ping ito ilang ito ayok to
0: Täällä CBC, kun onnikkaa minitukattisessakin, että Mariano Aupaluotiulossimme jo, täällä uikunga kauppatisessaulamme jo. Täällä sivulla päämittisessaulossimme jo December 6, 2004. Täällä tysäkunnappaloumme ja taavungalimaak. Tekujärjyrökku, unikkaartillukulu, tysäkijyrökku, avikumailuvarsimme ja liinne ihvikulu, kaiussauvutin, ekaluttuutte ja viitillut. Ilä maana pivalle, tysäkseokeinnan neilamme, mutta utirilnäämme jokun.
2: Ulla, kuttä, CBC, joka on tahtunut pivalle. Uvanga hausaaluttu. Sibula Tiki, now the Renamo Minister John Main, 2026, 2027, Kino de Parna Simajang Shakilautang Tamani $3.7 billion kaja tiang uluti akituna pang si majununa vo me me no kana to suli go ka ikajok ta go kan ne re hatu it ki na jo kikalo ti lugi
3: ni la ki le hatu me la ki na ne hapta ga vo mo suta ajiing i tuni tu kela ta u unik tuni yo ta hatu ut ki na ne la ik ku ne ga suta Tak gua, abik tak kembali juga. Kau mau ilah ni, tu ni hit tak mada. Tu kelak tu di kino ya kanan ni.
2: Angin apa ngujud tak gua kino jangan ni lagi atau lutik. Ane hati lima jumlah jikut. Kino jangan kaya kanan ni amata luta nut inna covid nut amalo. Aku sih kaya mami sakbik. Ilin ni atau lagi jikut tau tak gua. Kino jangan tak kaya kanan lah umaju ilin ni ati cici nut. Ammalo ikajoktaugu ekkanerunnarlutikka ilinniartiit ilinniara ekkanertuit takko inulerikuttau kiinaujerni ilageartaulo ummaju paerivinnu turaangajunik ilinnialerataanillu ammalo ikkanaijertitaara ekkanerluti inuusami kipisititteilimanemmut nunavuilleulerijerjuakkuttaakko $300 million katatsiani tunijaugu ekkanilautuit taanale Maligale bimita manna ukhawsi wale kanegun na khattar ni alaktum. Ikhatu ibimi inning atta utana nunabu maligale uktinga Alexander Sammoktuk, kingu bagayaktaw la uktuk. Illu limi ikhatu ibiku sakila uktuk, khagisaw jakut hannaga jaumi. Sammoktuk maligale gijinga Victoria Perry. Ukara kanila umajukwa hatay mago suli hatako unikar pijaw si majuin na ungin mata sa moktuk January mi. Pasiya sa silayang ulog tuping asa ulog tunu pito kautino kunusok niya namun. Nuna po may pala isikuta hatako ukala utut 1982 amalo 1983 kunusok niya hatak tumini ugea nga. Kangsini ona nut illu ligarte mo maligale uti nukadjangin ni kasi majuwi kanay jaminik ikatu ibiku gila uti nagum illu limi ikatu ibimu uti lahu jau la uti August 24 ngulukan tako tau ka meali gay ni ngatu it amnay naulutik tako Mereka gawa makuning atau tamana ukur tak tuku jaga mata tak kuno nampu meunik aku kiti meunik Svalbard amalu Iceland meunik kati mahate kaya tututing mereka meunila tak kua kanu ilu nglu pale juda tu nama ta Allah ilah kisu mening pinasu aku si ulok tu mita kua Pentagon nalu nasilau mata tak kua mereka meun Ilagi jauh ngikai nam niat tuit. Tamatsu minga unali cedenu saput jika tanu mining. Karena tami. Tana tungiliani nunak juali mami unatak tillugu. Tillugit atuk tauli lauksi majung. Republican Senator Lisa Murkowski. Ala kamukigak tui jauh isi magajahantu. Tana tamatsu minga gohanuk tu hatigi ngare hatu galawan.
4: We may have tensions between our capitals.
2: When we're talking military
4: territory,
2: when we're talking kisiani unelita jalgini akitsiaksi magaya hatu. Pilo aktu mintao nuna hakaaksi majuin. Isu maalau tiki jangit illu lagina mut. Akitu juit isu majaa patut amalu hitu ngangit ipiki jau tsiareliin. Kanai jangnemu akitsiaksi magaya hatu mit. Kimiku ni kakaya hatu. Murkowski ohare kanilautu taimago upigusutsiattu ukertattu ku jagalaurami amaluta ko unalitsede hanuile pammangata tukisige kanatutik amalu silau asitje palleninga Iceland me haupa pijare rute khalartu amaluta uta ko akago gasarni khauji sakti imamme utalegi kuninga tukatutje khatakhatuti Khauji shahatamini noche khatala utuit shikume nga tunik amalu ima bimik ikhalo ikhani kijani tukuchi kashwa gaya kanak tutit amakuni nga umajuit izimu takut chaungit tuit pimmagiu ningini ukeo taktumu taimalu takkoa unika khauji shahatamini ngit sakhila utun Christopher Lewis tahna khauji majumagi
5: Very, very important to the marine food web. They're right at the base of the food web. So they provide a lot of food and energy for resources.
2: Ulako here to CBC Regional News. Premier and Finance Minister John Main has tabled the 2026-2027 budget. The document projects spending of almost $3.7 billion, making it the most expensive in Nunavut history. Main says the territory has more needs than it has money.
5: Ultimately, it comes down to limited resources. I'd love it if we had a bigger budget to spend, if we had more resource revenue, or if we had more sources of revenue as a government, because we love providing for renewable energy. We love rolling out new programs, expanding programs.
2: The largest spending increase will be in the Department of Health. It includes more money for doctors, long-term care, and operating the new Akushirak Treatment Center. Education spending will focus on more money for teachers and more financial support for students pursuing post-secondary education and training. Family services will see a boost in funding for daycare and early childhood education, along with more staff for suicide response. Nunavut Housing Corporation budget will rise to almost $300 million. The budget will now be debated in the legislature. Court proceedings against Nunavut MLA Alexander Sammokto have been postponed. Appearing in court in Illulik remotely on Monday, Sammokto's lawyer Victoria Pierre says she was still waiting for disclosure in the case. Sammokto was charged in January with six historical sexual assault charges. Nunavut RCMP say the charges relate to alleged assault in 1982 and 1983. The Rankin Inlet North Chesterfield Inlet MLA has said he would not step down from the job while the charges are before the court. He is set to make an appearance in Illulik on August 24th. In an effort to reassure U.S. allies, a bipartisan all-women group of U.S. senators is on a diplomatic mission through the Arctic. They're meeting officials in Nunavut, Greenland, Svalbard, and Iceland. It comes amidst tense relations lately between the U.S. and its allies. Just last week, the Pentagon announced the U.S. would pause participation on a joint defense board with Canada that dates back to the Second World War. Republican Senator Lisa Murkowski of Alaska believes that this is the wrong approach given the shared interest between the two countries.
6: We may have tensions between our capitals, but when we're talking military to military, it is seamless. When we're talking Indigenous people's priorities, concerns about housing, high costs, mental health, how we keep our children here, how we build a workforce, these are exactly the same concerns that we face in the U.S. Arctic, in Alaska.
2: Murkowski hopes to come away with this trip with a deeper appreciation for the challenges Arctic communities face with military operations on combating climate change. They're finishing their tour in Iceland tomorrow. And for years, researchers with Fisheries and Oceans Canada and local partners collected samples from sea ice and open water near Iqaluit. The goal was to better understand and document the microscopic algae that's from the foundation of the Arctic Marine Food Web. The research has now been published. Christopher Lewis is an aquatic science biologist. He led the study and says those microscopic organisms are the foundation for the food, for the Arctic food chain.
7: Very, very important to the marine food web. They're right at the base of the food web. So they provide a lot of food and energy for the resources that we harvest and that we eat as people, and other bigger species too, your fish, your zooplankton, eventually marine mammals.
2: The study documented about 560 different types of phytoplankton and sea ice algae. The research creates a baseline for tracking future environmental changes as shipping traffic increases in Nunavut waters. And that's the CBC Regional News. I'm Khawish Salut.
0: Nakome Harisak Dunga Sutiris man Kulamut Utomitin Luta manas 7:42 in Lugut Ulakut Sule Namo Rasun and Sabani in Chuka in the Namitin Luta Dunga Sutira because they go now a little polia you eat and I'll see you go to a little Namitin Altut Dunga Sutiris. In the Tidura Satana, we are going to paragata, Tomiga, good, Kaili Saudi Tiero Lunilo. A tema Tavang upon the Timor Simalo Megan Nut, Canaya Catigalo. Now, what do you know? All the way up to Napa's was in a kinet to not taking along me at the door. Then, son of your cut at the weaving shop when I got there, but to Tamakuning a costume out in a creepy sooner to in a Takumina to the Aaron take on as a Nasadigas. I will just send you tape on the team, Miss Anagan, the take any son of your cut to me. Taken a canaya to me, upper Sorona Rama, this will be in the air in Lutigo. Amato, Catana, Nunavut, Sibulati John Main, then Anginok Pamigo, Kina, Janet, Atortonia, Tunit, Ipasak, Tusak, Titili, Long, Mimat, Tamasuma, Missano, this will be in the air in Lutigo. Ilak had tongues of terror because now it did. Tamani came on near Mitty Lutman and Ala Kaka in the Lavonain. Jayok Reet, you will talk, Yoguma.

0: Ilaga yuale mitare kuya golo kago maligo mayang itu tono tono ilak to sonni tapa pumakua kite na patutilo tema nuna vome se volatti tata na lo kina yale ri minister yo kin ilakina yale ri minister lo ni jan main ipasaka katima na katilo git tana angen pang o yoko kina o yak atuin na okto sa may yoko sa kililaw may gumabote mga nunavota lo sa matiluta. Tamani, $3.7 billion ni ka okaw sa kalong mata na atrek ko suna tuin na kina o yamo ilay kina o yak tupatu nila kanimakang tulagin ng mga ilo lagin ng mga ilinya tulagin ng mga tamakulo singin nulot. Tamas sa mga sakit itilaw nga dyan. O kaw sa katulog, tamas sa mga masibulat tiyo, yung kumaligali o pimito sa akin ng labon.
1: Yung kakti tiyo, taman na maka o kaw hiyo gayong nakpani hiyo kataw yung taba ni iglolyo iluani at nata iliyo lagay niya. Noon na buk miyo takuhuwa at lakit tiyugalwit kamagiyaw tiyo kan na kwasot iglo. Kingo magiyakakpon. Noon nalikot ingit tayo luwani atuin na utsiakto ni. Takup ka na wakto. Amma, upe ko hukka na wakto. Kano ikayok daw kaya kalahang at ilagit atuin na uyumik. Itakang na yan ng ane. Ami huwag wakto noon na wukmiyo. Ilagit, kawiyo mayot. Taman na kano akong na mga at. Aulak titaw takaya kang naka. Kayok daw kaya kang naman. Taman na inuhang may atwitang na kayanga, kawimaning itutiglo, ilaan ikot, awlak ta kaya kang na kayangin. Taman na kanutigi at kukutitihok mga ngayok kanut, nutak kanut, innang niglo, kawimayaw tiyakto. Taan na kinaw yan, atok tukay takublu, tukihet tiyakto titut, kiugang niluktu galwak. E o kakti tigi makuk toko tigi yobun. Nono bu iloani. Hibunik kamui. Hibunik kami huma kakiu lera ngami. Biba lero tig kamit nik. Nere uge akara lua mata. Ilinne aro tigi yu lua gang mini taku yu lua reali. Bilere kari yu lua gang mini taku ya reali. Kanonglo biba lero tigi yu lua mangata. Nuna lero tigi yang mini. Ay himatuin na rutiglo, taku yareli. Taman na ilin niyang nek, tabba. Tamakuno nga taku huwaga, yaptidun, akko taubo. Amihu nekat, bilirekat, nunabuk miutang nun, innu kima yareli. Taman na ilin niyang nek, dunga biyubo, taman na taku huwaga optiku, hibunik kami. O kasi siya, taman na iglo lirin niyang, atu yaruakto. Ano inu herayaw yunin. Nunabu iluani. At na tulagin ang mo atayo. Ilin na tulagin ang mo atayo. Ihumakulo. Kanuing itiang ng mo atayo. Ilagit. Kanuing itiang akang ningit. Nulo. Iglulagin ang atayo. Ammalo. Ibala ko tikkanun. Kinaw yale ko tikkanun lo atayo. O kawhere lakangap tigo. Damakway. Daman na iglulagin ang. O kawhere lakangap tigo. Ubani. Kau hekakayuk tugu ikdolwi amihu ningit nik ammalu akitu yu titigu bilagayangu yu nik iheni tama neiti nek kaupmat tama kuwa ihumagigup tigu ilagigit utakkayu ikdolwi akami utakkayu tama na inu hingit nik atuipmat inu hekat siang neang mulu atayok takwa ilagigit aku blugit. Kanuing itiak tuluang ng mga atayo. Ukuwalo, ihumanak su tinutakkan. Inikat siak tuluak titaw kublugit. Taman na atap maiglo lagay niya. Hinit siak tak tuluang ng mga tinutakkan. Ilin niya siak tuluang ng mga mata. Pero kanikat siak tiglo. Tamagkwa ilagi, nunabu iluani, tuniyaw yakangami, pinayinga ko tinig. Ukaw tiya ulak sa tiloob ba? Iglo rin ako nilikan. Iglo rin ano ta? Lulwakta hane liga hita manna iti jume tukika man. Tamanna tukika utiki janga kanui gunnea kanu ihumalu gunnea nang mik tukika po. Makita kanak tuluwa nang mik lo tukika po. Amma nereu mikatsa tuluwa nang mik tukika po. Ukakta siye ukaning nyalak sungay la. Tako kinaw ya tok tukay tako blugit. Ihumakang niku himang itu galuak. Amakwa piyakaya kitu niak mata. Tilakaya kaya kaya kagabu. Nunabu iluani. Kau yang manak sunid lo. Ukiu atau hem. Iluani. Piyani kimayuluk tangu ulang niak mata. Tilakaya kagabu. Kihiani ilulikak to tako kinaw ya tok tukay. Ilulikak to. Gavamao tu hak hema yangit nik. Nunavuk miutang ni ngak hema yunik. Government, tau tu ga kaluak tuk, pivaan lako tikka nik. Ika yu tau yu lua tu nik. Government miglu takuti tivo. Government, kino ye yang ni duk tumik, pilakayangu yakakang nakpa, yuvut liutin ni duk sugi. Ama government gijaptinik hapili lang itumik tamakwa ukiuno amihuno pilagayang uga kakaluak pata nunabu iluani nunalagli kotig yabut hangin na kawiyu luako lugit ano yung itiang na kawiyu luako lugit pibaad lang nang mik ikpigi yawiyu luak tumik nun ilaging nun pibaad lang nang mik taku yo yu luak tu miglo nunaling ni pibaan lang nang mik nutakaw yu nu manna ibunik kami ika yu tau niak tu mik tamanna pilagayang win na uya kaya kaktok ublu tamat nukkako tiging ilugo pilagay katigin nang miglo. Ato kaya kakso, ta pilagayang ugea kakpo. Ang mataman na tabba, pilagayang kayyabu. Nunabu, hangin na kawiyudlo ako lugu. Pilagayang katigiglo ta, tabba, tunga bigiyabu. Matnaw kakitsi.
0: Tahan, ito sa akin, naptasi. $3.7 billion. At hi o kala kata pigisi kano tuin na tama sa mamisa ano nila baka kumatayo kasi pibi kati tayo kata kalawa kati la nila baka kumat nila baka kati tilo ta at hi sa masuti kata kasi. And the 8 o'clock world report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And when we come back, Inuit and Nunavummiut who are or who were not in Ottawa yesterday missed a good meal of country foods prepared by a chef for the annual Taperi Gala hosted by Inuit Taperi Kanatami. So we'll have that for you when we come back. Ilak utri langa mega tamana silatu and people there just so okay no nail me matter.

And that was Cree singer-songwriter Fontaine with Good Buddy, the lead track of her album of the same name. Hey, wakil lang nga sa king mo yun la sa kaliyuya ka busuk kay niya tuya ka walot ng tapong nga katatil luta. Sa kalilika latuaro na may yung aso ginang itiak to ni. Nakong may palayan niya lang ipo kutay ko na latuwa piyo katatu ikulikot ulami ulkudlimi ulakot ulakulukot. Amalutay ko to saksa ng watak sinakatatu it. Kuya natapapusi kanayatin it. Ukilito kiyawala wakata kasi. Ilak mana people le tu sasa ni alam ni mata ko yan nama apa le apa ko Jamie le tu sasa ko yuit amal tu sa ya apa kata tu tunga setia kata kasi kau pakai nengi mikut tak kulang mut utila mikat tak ulu me ulu kata ni aku sih.

tatsumani aulaji ki angamakitu yaaksunga aulaji lakama pe khaumaji umik tamani kangatatoktu yaaktumik tai makauji magi akutim magiga sunak ki akutli unnekoni luki akutli unluki kumaginyakuneo tamani kangatakkoji sok ata guang malok to ka oksun ni ya ko ka ko yilun lu tai man ni ti chu ma gi ya ka tai ma ola gi nga u tim ma gi ya tai ma ola gi ngi chu ya la ko dung ka ji li ri bu nga ka ji ko ji li ri bu nga pe ata ata ga kanim mak tu bi ni lu na nga ka ang ka ti lu gu tuk tung ya chu ti lu ta ko tuk tu ata ata ga ilai be sunna mi kamer me wallahi yo be o khanno emmute khagala tu yak tiluga ola ji yakai tatta tiluga kanni man ne game sunna mi kya khipik mi lukya khyallung ek kha magama tai ko alu ne khe alu itatta yu tok sunno wa khok tok sunna batuk tu ne khingin anana malupau kusingata tapani piani kangiani ni khialo itam ni binga ju khau aula ju chata ka suna bago ngai ka pe tuk tu li utingi mang uk sertu bini anana ka pe khatri ju ko khali ma chiak ju ngai ka dai ma poi gong na lunga kanu ilinga lek nang megal makia kama jun nang nang ama kai ma ek bile ribung haula ji sita ribunga kanu ging tuk sa ja kalwa nga gu open nga gu pe to be khak suta tai ta ko ang lia vinye akka vinikukka siapa kusila lagi luti ko tak ko alo mealik ko na pagciu nuli ang uing asuli nuli luto tay na iba ibul amin siya ko luto ko tagbanin yun akto luto tay cuma sita binyo mealik sa kaya tipang minganan ng naik ay sa kung mga Aiksi rama tunigakku miki jorulukku tuti paru limu si jagala aga cuktu. Bimi, ujami binung misa pangak parunga kait si jangani kau maci agilunga. Dai melutana ayaga miali kecongkak tang mat nang mat angumik dai cumani suli dai cumani uyak. Ama makatak sa matag bang may alimit ka matlang may ama kano yung magyak ama makujaw ka ama makatak may lananan ka may akataw tan dahit siya man yung akto huli upang ngilag at kautangan dahil loka tayin na singokit inuto akto yung akto lukit at siwit ka magilunga Mumit tok iglir mi, kiping mi, uli kapak si Malo ni. Api ribalain nga ko, sugi ang anik. Kay mi aktiw yang nga akto. Tiluga ula di jaruwing mi yaka. Dahil ma ula di gunir na kilo nga. Aula di sita kibo nga. Dagbo ni king ang nilaki, lang nagsuta. Takut kau di tilu, takut tilu ya. Pingu waktu arung ni sila me. Pingu waktu ina kasih, ilah pingu waktu ni lah.

0: kihianik na yo katap lalaklugu blue langan ni kubya na loaktu ya kung na yo katuhu yukiak tukihin ni ayuk kabut taiman na yo kasuta kubya na kiwa loaktu ya kung na rangat ikalukat siyak loaktu ya kung na rangat ikalupin na kung ikalukak pang matkapok sujik ikalukyak pang matatamak ko ang utit tamak ko ali anana but aknai luta makko na ya lokitta ukwa lokibut a tiya bala ok mata pipsili ok bala ok mauta ikaluppin ni koi ni tiya me adlo tuni ikaluppe qali ha ga ngat nu na ka nga tupi luhi lata au padla o mihi ma bala ok mat ikaluk tau badlia uti tiya ya au badlia plutik pilaga au badlia plutik ibing akcak tau blutik lu pibalawak mata kaak lalawak kaasluta ilaan ilu kaak yu alawak kaasluta ikaluk pima yuli allak kaangata kubayan allu abimiyak palawak mat taang niyang nilak migap tao yaluk taangata ima kubayan ak palawak mat kubayan ako tigi balawak magu ayok saklakat talawak suta ubing ak kami Ammatak ko kitik kat kimak kang apju tak pao ng area moksak area ng anoksak. Aulak pala ako kapta upluin nak uplu bakya nak pa na ni pinuklu ko si kitak sa ubak tumik unga hiplak tugal wakam na kanu yak talimik at sa kaktok tam na inulak bigila ako taka. Tatpi ko nga area ng anoksak ila area moksak kanu yak talimik aulak ang apta. Nuna nga takuan nilo ang inaksaw walo akin ni kubya nakpala ako tutun nga nakaksaw blu nilo nuna tokarigap tigalu nuna tokarigap tigulu nuna toklik mitay wala ako tabut ibingin nila ata magkwa pero kasi mayot nuna giyaw bak kami kangamia kangatokaw laktok nuna giyaw bak kami nalunayip kutakilila ako tanga ibingit perok tut ibek kok tulaksuni pok tulaksuni tamak ko alu uyak kat kanoip ko pipsili ok wiyo waktu binit napakaya ngunyarak pagtabu napakaya tamak ko nuitat siyak tutub si taman na nun nakaalok ta nga ibek alaksuni pibala okmat ammalu tay kung alit sa rangap ta tang maximal rangap ta tay kanil rangap ta tay tamak ko ang uchit inutokak light hapo jinik hanabalya lakpala ok mata ilangit kakli miyaklutik at sige himaplutik hanagyak pala ok mata kuklutaman na kugit siya miyaklutik hanabigi yuminakto yung ito galak hapo tiliok pala ok mata nakikatya ako mablutik kimihisik sa niklo inilu nakiksangin nik hapuhiok pala ako mata hapuhisik pianit kangata tayo maunuk pat ila hapuhisik tam na pianit tao ya kangat tayo maunuk pat hapuhikin niya laksutik ubalo niya ublaga yakut hikin niya knuibal liyagi alihak silugo tayo mahapuhikin niya lak pala ako mata kubya pala ako tukituluk taat ublaga ya kutupak suta ikinak nui lihak tumim makatamani talimani ublaga kuhitamani yun ning itpat tam na hapo si ukwak akbikak pala ako mata kiyong mi ukwak tao kaalak sunita kanong ammok silugu uyak kang nitaak kuning nga napayong nit uyak kataw taap kwa mikilo ang itut inupi pihupi yung naktangit napak si tao pluja ang usinit mikilo ang ito yakahuk yubak tutilangit imakmi kong milu akbak tao layak si magyak sugit hanayaw bang mata uyakkat uking nitut taman na lukuk sang ngiyong mapit yung matlo kaway mayaw mat tayo maublakot ublakayak wikin naksagayak tumi qaqiammun nguhaanga luktaatsiammeerlutikpiareeqarpalaarput majutsiarniarmatagu iqaluit iqaluqatsiarniarman ngutaamna ulilluaviktuuyarpalaarmi yokhulinngittuunallianguulaaq tamakkuatiyaaw luktaaqanoqlami iliokqartaawulaunginmata aqiammoq tamakkua haannatigialuktaarlugit nimingngartartaawulaarmiut iqaluit qaangillu paneqteqqaarlugit aamingit paneqqaarlugit amma neqingit paneqsertaawulaarmata quinitsiaqtut quinilluamut uqsunilluun yimaneqqamu kutuamiarpalaarmata ammakkua ammartautamakkua ilqaavingit aqiaqungilluunniit igayaauvalliaupalaarmiut uqsulioqtaublutik iqalui uqsunginnik tamakkualuttaa angiyortaujaartut ammerangittauq matsitautinulli iqaluktaujut ammerangittauq taamna amiinnakulua niaquatakitlingagut pilarlugu taavunga amuraujarlugu imanna teringaniani aaqtoraangata pivangmata iqaluittautia natsiaq aaqtorlugit ammerainnanga taamna пеерлугу аҳиварлугу иуг иҳуатаинна папеоқарпиа қиларлугу илаанне қилангиллугу хаунингалуртааниақулу илаане қилуртаанга амуплугу пиҳулаақмата таамна иқалууп амиа пооқатталиугаувалаақмингмат оқсуутигиаауниарлуни uqsuittau tamakkua iqalui uqsungit igitpalliajut igajauvalliajut tamaunga hanivanut ingmiguttauq puuqarpalauqmata ujaqqani avaluliutsiaqsimajunik hanatsiaqsimajuniklu uqsuihippiqarpalauqmingmata uqsuutauniqartauplutik ammattau tamakkua puvangit ilaa puvangiungittoq suvangit uvanginila paneqtitauqqaarlutik amma iqaluup uqsuanik amigaqsarpalaunginmatali uvangi tamakkua paneraangata uqsumut imaaqtillugit uvau miutauneqartaauvalaaqmata tamakkua uqsumi imaaqtihimajut iqaluit uvangit panertut naima plugit mamaluangittuksaujuugaliikihaani neqitsaauvalaaqtuttauq ammattau tamakkua aqiaqungit uqsuqarpangmingmata igititauplutik ilaa igajauplutik uqsuliugaauvalaaqmata uqsuit iqalui uqsunga amigarpalaungittut ikumattutauplutik ukiuluktaa atoqtauniarlutik ilaanni nunguvaq miyuugalii amigalerpang miyuugalii neqiyariaqarpangmigaptattauq ilaanniluunni oqsunu mihuktarpalaaqmigapta ataatavut uumalaaqmat unamiani ajoqsarpalaunginnartaliugaluaq taimali tamakkua taimannaitillugit iqaluutiqatsialeraangata taapkua ilavut amma uvagut iqaluajaqsimaleraangapta ammattau tamaunga tamakkua iqaluit takuutiksauniartuqimiitiksauniartut ujaqqaniktau hanatsiaqsimajunik iklutituhanahimajunik quliqanngihinnartunikli taima hanahimapalaaqmata amihuuplugit tatappalaortut iqalui tamakkua ukiunguliqpat takuutiksauniarlutik paqnagautsiaqpalaaqtut igunauhippiunerartaauvalaaqmata tamakkua igunait qimminut neqitsiaupaauvalaaqmiut unaluktaat aatqiksimaleraangata ataatagalu najatkalu anaanagalu taima qaqnguorpalaaqaptagu nunamuarpalaaqapta taima nunamihiorpalaaqtugu immaqaa taqqiluktaamik piruiuqiaqtorlu talu annoraaqsaptingillu tuktunik tuktuliaqsimapluta takuvani iqaluksiuquitta kalukyokwita kannuyaktaliup takpaungatimaanut ungabanut pihuppalaurap tatuktu katsiaktamutikitsaraangap tatuktu halumayut tuktu hungnittut lumamaktut ikalukkung niminaiman ngulikpalaurap taila.
1: Onnello taima aula yeyokkeyokka.
2: Una tusani adermi yavut Jacobi panik pak tekani kangertuga pingmi utaqa unikkaq tillugu iqqauma yaminik. Nipini tusaa qattadir tillugu aqaagu qarluni savanni aturur semayani unikkaqluni utusaa adermi lavo.
3: Tiaru makkurtugurullu suqusikurullungali uqallasu uqallagu uqattasu unikugama fiqursanili maanni taikanganili maa. Inu mga inu ngito kaya mga bakto ko kwak sa mga kanito tupang na kanito tayo may tukat na siyo tayo mangan inu ang ito tiyarong ni atok tuwarok takal wakil nga tayo mangan naamang isa naamang inu no naamang isa ang ito tiyarok ka piwarok takal wakil nga tsukkara ako si mga ito tayo mangan nipit na tango dulo tusaso ka katok si may daka. Ukiyo kalaktiwa ka zaipa ng saban ni ukiyo kalaktiwa. Nidlakbi uya ang alaw sa medyunga. Pingwa tukulu tidlunga. Tamano inna ako ang matkuliga. Sa kusaka tidlunga di. Ukaw tayong mga Jacobi imaktay ligit. Tayo may ding mga hanit tukulo ko yung garwaso nito. Ungasak ko yung ilim nito. Harap tabig yung wakarawin nito. Harap taga tukusin tiyatay. Sukkoy tiyatay. Kano ukang mga. Sukusin nung ayun. Tukusin nung mga tayo man. Tayo may tawag nga. Ilo suka niya kalawa ka. Tapang inna ko warong. Tamang nga uyaka nito. Ukaw tiga nga. Tusang na mga dahakta, nipikyo doon dahakta ka. Tayo ma, hayo ako, ukakkan ng matay, maitin lang. Siyo titin yung tusak ka ulo ko, siyo titin yung tusak at inyo ulo ta. Tayo ma, tayo ma ikata. Tayo na buhay ko siyo titin yung ako. Siyo timili maat hayarak ko ukakkan ng mga ukodikkan ng mga tayo maat tayo na tayo ko pa yung imak tayo digit at suwarang nagkakikuli na sa mga hayarak ko siyo timili siyo tiko ng ito timili maat tiyaka siyo tiko ng ito si mayo taan na buhay ko lang si mga tiyaka siya ipa na ukiyo katawin niyo yun na uyo matay sumani tayo man na ukaw rin mga timilima at tiyaka. Siyo titiyak tayo man. Tusakto niya tiyak. Tayo man nipa. Isumagayun niya. Tusahan mo at takarwa kayo ba. Tayo man. Ukaw pa ako. Inuklap tayo ka mali. Imakpasing ito ay yung itakarwa. Nunayin lang matamahan. Ukang hangang man. Tayo may daw sa magama. Tapwalay. Tayo na nipang eksimalito yung nagtindigo. Ingip tuwalo, tusaksaw tuwalo daw sa mamati. Kung wala ka po, sana yan itamahali. Pingwa ka ma. Pingwa kata, pingasugluta. Sukusin na kaluyo. Tayo ka na. Nipialo rato, ingip tuwalo, ipisang mo. Tayo sa mga udrasungin naman. Kano, pisi, kano, lipi, kano yung mga ata. At ata ka, inga ko takakpala ko sa mga mga, inga ko tindata ko lumi. Lipi nga ta, adjinga na pusunyo, katituyo alaw na pusunyo, amalo tayo na ituk takto alaw. Tusaksa alaw wakilyo na, tusala ko sa mga nang ito alaw. Amalo takto na, lipikan na tayo niya. Ingat tunggu tak kau dengan balik tu perwaru tu nak kasih tu kasih tu orang pasal nak kasih tu kau orang pasal tu sang tu tu jawab orang ni tu sah dia aku semua kau mah kaki lebat dia itu mau nak kuukalaakulukkut. Asuutatamaan hanittukuluudakumata amisuaaluuvalitti jukajajuaaluudilu. Innaktuaaluudu pesangmun. Ukallakvalitti jukakainnapakkillunilu. Tukusijaksiaungittiaktoni. Ukallaktuukaluuteiko tukusijaksiaungittiakainnakattakalluudin. Taimai juttu tamauna hanittukuluudakumata avalitti juaaluumata. Jatko suosi, joka teki okautta jääkkä. Sirkkuudutaan tukseen muotta. Täimäili jääkkä syytä sirkkuma tunnerutti uudamaan. Kanullu pingmangat kauhjelmat ja minunga sirkku tunnerujuu. Taunung anikkuutu juolung muotta täimä. Täimä uudu jaksemaan muotta. Taunung anipaktuvalu tunnerata imaanu kuiju taunung anikkuutikiluti. Kui maks juuru na juuru doktor magar wa tu dai sumari kui ma ayo wa lu tu wa doktor de ta ma kui ma ta ta ta ma ne ida wa kai ayo wa lu rung ning ma nukat ta sai maksa tu na rung ma jabu ta ma do tai ku esu ma ge yun na ngal lu git kui ma ka wa ga lu ta ma ro khu ma Tai mari uppertung mokse marutti dilunga. Tai na tai sumanung le salu. Sugu sekadulunga sai pane uki uaktunga. Tui sokten na tusangu asuga. Ima tuksiang na medu ingat taura gaga. Kanga kukia sopa tusala okse matraa kuda sugu kutegi suga. Tai mangani lima. Tusaka uru seuga dukudu. Tämä auttaa auttaa sinä maailmaa, auttaa tämä. Tämä on kaikki Kuuti vielä näkyy vesillä tuhmiut. Piuri jumalitukit. Suno, mutta itse minä ingettua alui, nukkahtaa alui, niin jokseen minä kakkin. Kuja tunne, niin jokseen minä juon. Tappaa tuktelilla alui, jotenkin tukutaanna. Ima nukkandettaa suu, tai itse minä joku yhteen näkityttu, niin sokosi kului jukama. Tänne teimeisimme jääluka teinna. Tämä kun amisuvaluka tuo unikkaaksikka. Unna pittutikin juottaa lukia, kun sukuseudun tunnumattau. Pekoksavan liian, niin teimangani tämä uka teinna teinna nipi tusaa suoga. Tupahtuneen ukanlauta katta suuriaan kiuleksi ojun nangittu, kiuleksi ojun nangittu, kiuleksi ojun nangittu, katei mangani tima. Kiuleksi ojun nangittu. Uvangali isumakajatku kiuleksi ojun nangittu, angiakulukuru kisieni. Aakkaahun nangittu, angiakulukuru asiani, ikpingneepikin suuriaan, katei manga, tai manga, tai mei taka. Kiuleksi ojun Ammaru innu ja kannuittu sinne, kun me kuhattiin apustunga. Takuja on näin tuolundunga, tutamakkununga, innundun. Tai me tuokattaksemme kuitunga, sokoseka lundunga. Ima agviaksa kaikkata sokoseunduta. Tai ma agviaksuin näin kuitunga, kattakne kuitunga. Kun me kuhattiin apustunga, kannuittu juoktunne innundin. Kisieni teitsemä uuden ukasiu, tapung sibut lepamun isuk timbanga. Oh, tak isuk mabik sata kangida. Tak tu, bang, tak tu dahar. Jat isuk mabik taruang ni kumanu isuk makak bisau ngitip tiang. Makwa aku terjodoh itu kadang-kadang itu plastik, kamu nak taruh mata. Saat tu kalau gaya warga betul aku turut sahun mata. Sudah makku nangar luna, tak aku sahun nuk sah kau dia taruh angin kau nuk kamu nak terjunnya umat tak tu jangan. Tapan esok semalam kamu tap unatimi katan nelayan yang kau dia tan nelayan yang Tapi macam mana isu mah bersiar tiang, isu galam. Kau mesti serta kegalan tiang pun, isu galam agak dikurung pun. Atuk senak tua orang macam mana, tak betul tiang. Isu macam mana sakat tertuban, ubang alu yaktu. Dan itu tiang, ubang alu yaktu. Saya menetiang, asyik ni kita kan tiada, isu maksa galam. Piungan nak patiang orang mac. Tapi kau nengal dunia aktif tak tertutup, uban nuk takut jangan nak kena siokai matang tu, waktu haru kami tanda. Takut jangan nak gitu. Aktif taru jaga kami. Tapi kau nengal tak panik tuar kau nusun tak panik ini dia rumah. Piung itu tunang itu ketekku, uang aku siapa? Piung itu pabung, abang uka kesiawan itu, uang aku piung itu pang tiga jaga, uka untuk takang itu, tiga tunang tenni, piung itu rahar, uang aku jatu tak berdua tiang, asyiknya pun takang itu. Ukah nak takkan itu pingin nak bangun, ukah suka waktu ni, ubah ni pingin di terang hal gula, kisuk saya mesti terus kumat tak betai mak, dan betai mak itu pingin aku terus tiang, asyik ni pingin takkan tiang pun, isu mak dia kisuk, ubah ngadu ya tu, tak betul tiang, tak betai terlama, di sisi mak pun mak utah nama tu, tiga kuing mak. Di sisi aku dan nama kalu itu, saya macam tu muka kalu kejar aku terlalu uban ni, nang ni tu aku terlalu koma, sabu tiga binga, ada yang kalu, aku dan nama kalu itu, nalu tak sema jual aku terlalu, sabu tiga semangat binga, sabu tiga orang binga, aku dan nama itu, saya melihat. Tak buat ni cukup cuma katong ni kau benar. Tak buat ni cukup si tiak tu, cukup si baga. Tapi nunik kau yang tadi kan? Amma ira asing angan kita punya dari buku.
2: Kau yang nampak nak kawik satu nanti kita umi kata tak kuat nunik kau jual ni pintu kau ni dia kau jual dia kengat. Taruh juamit nunik kau doktan mausi jeku. Unik kartil lagu tu saksa kau yuk amaru Joanna si ayagu day nak sana kilo amiutak amatau William Noah tana kaman itu amiutak unik kartil lagu tu saksa kau giluni amakingu lepang kau yuk tana juga ping amiutak unik kartil lagu Jacob panik pak tu saksa kau gilutik tak kuat amang itu saksa kau yut nipi tokaningang mata Sinak Saudi to Kangnit, to Saksau Katarosima Yugarat, Nilia de Kauya would Ulumio Yok, Yakaiti Tiga Kanakpagut, Dakwa Sangnar Vigatakta would one mingaranga, to Sangnak Nilakataramat, Kisianilia, Acid Jersemaner Mingmat, Tamana, Dawsuni Pigia Katarner took 104 rangat. 3 more sending on it, Dana. To some nook. Nidle at the jay you near took. Kissy and a little kited tigger langa. Nebilir do you man never bit okara you knocked to it. 3135. Varuni damangat okara govit 9796101. Ammaru okaro tiga tekani iksivar vigakatakten nit 9796146. Okaro tigararu 2230093. Varuni dana akik suyiga okara vigiyuman nirviuk 9796114 mot ukara vigi yun nagayak date nukar vig satin utikitaugir migata kaukbat dausun ni tusak saukan nilang mayok unukat ternak pusi

tutta vi mik to sa se ge vo se hulumi no kaleu 26 no te lo a le vonga ulumi ta ko to sa sa lo xi ma ga lo te lu git to sa sa wi la te lu git to sa la nga ya se dan Felix au paluk po ver ni tok me o dan po ver ni to me o ya tsu ni Sala hauti talo yu mat Arctic Inspiration Prize kun rakta yu mi. $100,000 ni sala hauti talo yu mat. Pinaswaro tigilang at sugit. Tawani tasi yu yaktu ap sinani. Hangat tayo ngwa gului tay kwa drone kun rakta yu atok luwit. Suna ni ilule haumangat. Daniel Mut. Apriyo lau yu mat. Inaswago siwala yung siwulagila yung ani May 8 matilogo. Tusaksaw lang ayok na iligyak si matilogo. Ang malutawag taan na 2015 matilogo li apagilawag si mayaga kanyang suyawak meok ikiyagalik na palok inaswag tilogo tamani kutuami. Umiak kuwit sa liyo lawak siya mata ako siya okso tilo. Pinaswak tilo ko. So naswak tamangat. So na ni pinaswak tila ka ni hanu ito niya to hat tamangat. Apagilok si mga ko. Tusak sa unayak miyo. Taman na sila po lumitamani ko tra mi nuwaya yut. So yu lagatang ito. Kuto wala apagkaw yu walawak. Kuniyong ito. Unuak tawan ni kutwaga mi sila lo hatta ni aktoko. Tatsilak niya suin lo takamian ugilo ni 20 mik. Koninga 3 milo ni. Sanikiloak mi. Nubuya ni ak miyok. Tatsilak niya suin lo takamian ugilo ni 20 mik 40 mot suungo nilim mik. O koninga 2 milo ni. Umiyoyak mi. Nubuya walo ni aktok. Sila lo li tuin na realigo. Tatsilivalea ni akmiyok. Takao mitsaani anugilu ni 20 mik. Oko ni nga 6 mik dilugo. Inutruak. Anuuya hakalaa ni aktok. Tatsilivalea ni akmiyok. Takao mitsaani anugilu ni akmiso ni 20 mik 40 mot suungu nilim mik. Nirumini nga 2 mik luni. Uwek nitumi. Nuuya hakalaa luni. Tatsilivalea ni akmiyok. Takamiano kilo ni 20 mik 40 mot sungo nilim mik. Oko ni nga ila nilasun ni nga 0 milo ni. Ako livik. Nubuya hakalaro ni tatsilivalea ni aktok. Takamiano kilo ni 20 mik 40 mot sungo nilim mik. Narumini nga 2 milo ni. Ibu yivim mik. Nubuchipalea lang ayok unuak. Kanilitoy na realik. Ammalo huwak palea yung minituin na kaya hakmiso nilo. Tatsiliwalea niya suin lugo, nikimikano kilo ni 20 mik 40 mot suungo nilimik. Nila suni nga 0 milo ni saluit. Nubutsi palea niya aktok, kanigalan niya suin lugo, nuwato haulego ni ammalo

0: Yani gibi olur ama ben de nasıl bir olsun yok. Uzakta da yok. For 3 years. 3 years kaya uzakta ne kaksın. Tamam. Pinaka umaya pili de olsun yok.
1: Tako kan nga tama tay suli umya tako blugit tema kangali ka malak na pit tana pupangang liu pilera ya kalau kapsiyo.
0: Ama dan ka makukyu di dunga e ka magilo ka taktaka. Tikta yo di lok sama gama. Dan ka ukyo ka tolu di dunga 9 10 ka dok mi ka. Ano ka tolu di dunga umya golu ikuma di lok sama gama. Umya tore suta aya pain that year. Ikuma tak tolu umma. Umya ngar ne golu sama. Tikta yo lu li lok ala gama. Tinda ka tanu. Upengat sama tak wa minggu tinggi dengan piyak suwi aku ukam lo penge piungin dengan piyak suwi ama elu tekan dari duwi piyak rat lo piu piyak itu yo rat tak tolu lo sibaya
1: eh tak ko ilat ami siu rat lo lo mata imang mi tu pil sene imang mo ka negi tak ko ikumalik joali tamongo rat lo tit ano kama gibu ni juk tak kuat telau alah di temen na
0: upeng ata ma tak ku umia khatu ami suat telau sama kan orang mata tak ku tegan ya kalib jak ku isuk ku tak ku itin no aku lo ke umia khat telau mata tau upeng ata ma kinak ku mak karena mangata tegat telau sama kan lo cibu. So kay ma si bulak pang ng umadlo na piguman lang daw ka ma na makukulo ni si bulak pang ng umay nakatakalo ako sa niya ayok nakatang
1: eh kasi na kadyang nakatala ako eh kamalak si wik kadyang na ako kanwilyo ka talaw mga absit mingwak si si bulun ni kano makau kalau kat tinggi kat pulau tu saya usi.
0: Cukup tahu nak si telepi tengah kat tak tolu dah. Cukup tahu nak. Aku tolu kat waktu so kan mah. Upengah sama tak ku. Upsek tinggi. Upsek tak suwi. Minggu aku suwi lu. Aku akhir macam ni ada akhir cuma suwi so kan mah. Kaya man nang ito araw at ang umiyak sunit. Kaya man makatangin mo, sunay sa kumin niya ang mga ama. Sunay tayo ang mga ata, ako yung tama.
1: Eh, ema, ima kakin na yun. Kano kaya ima sirat talaw ko siya ako ng umiyanin?
0: Ako, ima taw na lang ang tali, tagbo nga, hamle kung nung abluta. Pagkat ilalong mo, amuyo at talaw sa mayo. Kasi na atatama ako kakat talaw sa mayo. Tako, umiakulog po. Inung nulo. Temmikulong nulo. Amuyo at talaw sa mga mata. Nuna mo, ama, imara, tuloy. Katakatak tolo lang sa mga mata. Take sa mani. Ikayak titi, katakatak tolo lang sa mga mata. Take sa mani. Lumili, asing wak tolo mo. Ngayon na itaw na mo.
1: Tak boleh unik karat tak tinggi tu sama dengan telur tu. Tak sama ni. Makuk tu belum ni lah. Tu sayu ya kat telur. Nak tinggi makin unik karat tak sih ni. Tu sahaja terap tak. Ikhwan malap sugi.
0: Ilangi. Tu tak mesti kalau ilangi. Tu tak dulu kape nak telur tu suka emak. Tak boleh aku tibu. Kanu tu tak terap tak memata. Anu kesih dua kalau kat tak sih telur. Kata lah orang mata ikan yang kasih situ ini akan dengan
1: kapi semua orang yang kira ada temang pelirian tu kata lah apa
0: amai sini kalau tidak terlalu nak pergi ke ya kata lah semua mah tamani sikkaamma toraanga niin tamani

0: الأردن كنت زمان الدنيا أيوة كيسيني أغاد تقسيني أنا بتاع أغاد تقسيني كيسيني أغاد تلاصم أيوة المكتب
1: إيه ما إيه ما أحسن اللي راح عند كوفيانا غطى لا بتكسب ومية تونيل بتشمي
0: إيه كوفيانا غطى تقسيني تلاصم أيوة طبعا كل جوا مو غطى تقسيت تشيرت جوا معنا جوا أما نمرت أول لغت لهم أتاتهم نيبك تغني أيك تغطى الناس إذا كوجوا أمي أما سننغوارك سامي أيك تغطى الناس إذا طبعا إجلي قاعد يوم داني أيك تغطى لو سمع غطى إستوم إستغل وفرا إلا نكو
1: تيما تاكو إلاك أول لغن نكيو يوت وميكو إكاغني kaya mga katulawang mata, nagkuraya kaya kakangata. Tama, upin na ito. So, ako GPS muna ito, tawalak ito.
0: Ako, tama ka, kundi ato katulak takpo. Tayo mo na tulawang ito lang mata, dita, take some money. Tama ka, kundi ito yung nakulong mo, campus mo, yung kain na city. Ako, ublo kaya na tao, dito city, unno ako. Rakyat dah semua mata kita raga ayam nak rakyat pun rakyat tak tahu dulu dah semua. No, sunamu apa sini amang apa? Ijen tak ku aku tibu kata tak kita dah tahu. Kau yang maju dulu dah mata. Kaki luar kata ini tahu dulu dah semua kalau. Eh,
1: kau siapa kau yang kata lah kisi kaki ni kata tak tahu.
0: Eh, ikat tak siu tak kata lah mata tahu. Teik semua ni, kiri tak sokong ni aku nama atau kita ikut tak sih ibu, tahu ni emang mu kau tak sih ibu ikut level dia lagi orang kau tak tak sih ibu, emang nak tak terlalu semua ibu.
1: Eh, tema kami kira ikut ni langgu kat terlalu sih emang ni.
0: Ah, mai 3 feet kalau kaya 3 feet tanda naya baku tu 3 feet, emak kau kat terlalu sana. Ika ring sini, ika rat, kudulok semua ya.
1: Tema takoi lah umiat angiyu tiluit, mikin nak samut takoi, ikumakalat nakin nak sanit, kekaliravit, mikit tuya lah kau sebelum depani, takoi umiat atok tuwi.
0: Amai takoi umiat atok tuwi, pada semua kaya mana kita nak sambut, sabiu yang mar, kudulbuti, alu minum, ulangi 5 glass. Akhirnya nak sewa luar situ hilang ni, kisah nak sewa luar situ hilang ni, kisah ni agak tak situ ni, kilo agak tak situ ni, ama ini kangi lo agak tak situ. Aku ikut balik jauh, isu agak tak tu beli, isu agak terlalu semua yang beli dah, ilil tahu katik kita, awal agak tak tu beli lo semua kata, time ni lo agak tahu ni mesti kisah ni umum.
1: Tema, aku kita agak terlalu fit, ikut balik jauh.
0: Hilang ni ku. Atata ma, atata ka so kaya makutiw lang ma. Ako gulong mo kayak singa. Ako mga katayak lakat. Mga sangwi lahat siti. Takata lang ma. Ikaw mayakap takalwak nga. Ikaw mamak singa tagbo nga. Napayakulong mo. Bakit dapat talaw sumaga ma. Pilokit kaya na katakula ako sa magama. Ano kakatala ako sa magama? Naya ba, napayakuluan. Kailag si Mabini. Ima kayo ang imukay.
1: Tam na takublugot sa ulo. Ikaw man ang matat upang nga ang ulit ligot. Kakatak sa maluni. Ima. Kakugutok, takunay ako nga, ikumaligaw ang imak dumit. Then, hindi nakataktik sa ako.
0: Takudlugi imanit, takay ikumaligaw, kadaan na ito. Ikaw man ito, kuya na ito. Atok tayo sila. Amis yung atok tayo nga yung mata. Takugangap, ikaw man ito, kuya na ito. Kadaan na ito. Ikaman na ito. Then, hindi kandakon na ako, ma. Untuk menarik bunga kai, amai, lalu nak tuan.
1: Kisah vilit tema, namu kisah vilit ratlah visi.
0: Tahu ngah ikat dengan lu, kaya sinuwi sa biyusan niya niyo. Tao, diba? Tapos nga, iluwan ni Tiyan mga kitang nakalaw sa mga manaya ba ako doon. Di ka kaya tiyan katalaw, tinigjwa ka nga. E, pitugbigi yung na kaya mga katalaw sa mga kugal, ba?
1: Tam na kisagbik, no? Iba, kisagbik, atok at tak, tao masuli.
0: Ini nga, atok tao yung aruk sila. Kisya na ilang nga ikat yung mga lulang ma. Kisya na, inigilaw sa atok tao at tak yung aruk sila.
1: Tema, tam na mas muna kaktao yuk. Takwat, atok tao tiluwa. So, lo, sawbol, ano,
0: Tinagaw tanu.
1: Atay-tay atok sa mga ba?
0: Kau mayo nga. Anana ka sanalaw sa mga ma. Tinagaw tanu. Tinagaw tanu. Sanalaw sa mga ma. Tinagaw tanu. Ayaw lo sa mga mayo nga. Tiktaw yoro na kalwak tilo nga. Tiktaw yoro lo sa mga ma. Ikumakulo po isup-isup itya sa mga tilo. Umiyak tawag sa tuta. Umiyak tawag sa tuta. Take to money. Aoyak. Kumatok tulog ulo sa mga mga. Tinagaw ito niya, atakantak tulog ulo sa mga.
1: Tam na upin naktok so lo ikumatok ulo sa mga. Tinagaw ito na toktaw yung nakutit. Tam na upin naktok.
0: Upin naktok. Kailamin magalit ikita ulo nga. Ano ka doon magalit ulo sa mga mga. Kailamin magalit ikita ulo nga. Ikita ulo anay kama. Tam na. Umayang nga ulo atok tabo. Ingat di tengok lumi, ingat di jauh beli. Tahu tak? Kita begini lah, tapi muno udah kasih lagi juta kaya, ubi tak kaya udah begini kasih lah semua yang kau tanya kau mana?
1: Tanya lu ayat sejauh beli atau tahu kata lupa?
0: Inungi tidur ngasih lah kaya, atau tak kuda, selak nu tahu tidur kaya, awet sama. Okay, sa tama ay biyak to lo lo sa mga mata. So kaya makin na kang mata. Umiyak to siya ay biyak to lo sa mga mata. Ilanik ko. Kaya muksilik pa siya ilanik ko. Utak ka dito ay ano kasi yung tuni. Biyak to lo sa mga mata. Ibangalik, ilaw lo sa mga ito nga ay biyak to lo.
1: Una, atakog lugod na nakayabak. Sunat kanun tak atuk tau lok tok upin nak tok tak wat tak inuit tamau ngam item ne kat tak sawut tak kau mati lirik namu aula niku yok no ya ba
0: namu tak alu na aula niku tak kau me jawat tak tu inna olek tu nu lagi makuluang itu nu makukilung alat tak tu makutin lo nga, umungaw lo sa mga gulutan na atok nilig ko. Kumpa mo, namulita ka, aulami ko, naoya ano. Namulita, aulat siya atok lo sa mga gulutan. Ika yung makatak sita, aoya tama, duktu siyo sita. Tabo nga, igluligado yung matano, duktu siyo atak sita. Ako, nunaling niya, ikaw yung katak yung magalulok sa mga mata. Ako, ikaw malig doon.
1: Ako, at amin siya takublog yung manitid, ilang ikaw yung mabigay at tingin. So, nakayabakot.
0: Kagba, taan na nakayabakot ang sakpo. Halodjak ko umiabi na, teka, napi ang sakpo. Itin mo ako, dirty hair, kalaw sa magiluti. Amin siya, umiakakatalaw sa mayugal. Emang ni apa kita nak ketua ni kita ni mana atau kat telekap tak?
1: Tak kau lagi ikik biki lok semua biki.
0: Ikik semua biki kat tak tak kau kalau jek umian ngah terangan ni umian atau kat tak tidur. Awi temai kau kat telok semua biki. Adak tidur tak? Nibek saksi ni amma. Digmiso kaya uksungin niya at taksilukit taksita. Kami tilukyari mo niya at taksime at talaw sa mayo na mulita ka.
1: James, tusang na tatakwa ko ako sa rey at unika ka din. So nanikaya ko kanil ko ka ilaw ko sa sakakanyapi.
0: Ako yun na may Apa sun nak kagabi, naya wamik sano, kanu kamu kat, kamu mengapa, kamu mengapa, kanu kat terlalu semang mengapa, kau yang nama apa sih, ama, ni tak tak aku minat tu, aku umai kuli kerja nang mata, tak aku iman itu, demi luar tahun ni tolong mata. Tamana kay kibaldang na ataw si tuin na kulong na kaya atok tak tok kakko lang ma ikumalig drum na ako na mitawan na ataw si tuin na kulong ko lang matamana kibaldang na atok at tak tu ikumalig drum na
1: ila ko yun namikan na pagit ila kao avit na tigaw tiwa ayaw vi
0: na tako ay lalitaw tao duktiwa matisayo halulak pagka tagbaw tiwa pagka takilaya bap koyun nam na
1: koyun nam yun Tamna to Savigis afterwood, James Satiana, Tamakan, and Mutoyok, and Kamatilugu, Atatanga, Ikumanik Joker at the Lausamang one, Nikatilugu, Wayenamik.